Alaksugal, alakape, alaksugal, kape, babae. Araw gabi, tumoto kami sa alaksugal, alakape, alaksugal, alakape, alaksugal, kape.

Maiksi ang buhay upang ikaw ay magbokbok. Alam mo naman, kapatid ko, hindi tayo saging na parang lang mabulok sa isang bahay lang, sa isang butas lang. Sobrang sayap at saya ng buhay, pare. Mag-happy-happy ka na lang. Kasi alam mo, tambo, walang masama kung walang magawa. Dahil walang masama kung walang magawa. Tambo, walang masama kung walang magawa. Dahil walang masama kung walang magawa.